0: Anami. Ako po rin sa padala.
1: Freedom Square. Parang kung nagawa rin ba ako sa magparlamenta, ito din yung kamuna na magparlamenta. Bahit isisi mo lang, kung ako sa magparlamenta, wala sa tufing kiba. Kaya makakul na ko na kore, kaya mele sa hiri ba na, kodi pino di lang sa inyo, na nore lete ko ipira la ipere.
2: Conversations that matter to a mutuwa.
3: Hey, batu mama, kore bara akala jukwele, buwa sa tenye bana babone.